0: wa je muzo tigu u ku kuma do ko aun je gona unye ne ma se ko pa mu feu u ba fo aun je gona unye ko muzo furuka gele akuma kacha d'ailleurs ni madame ma faire attention ba furu sa am fa na ba fo safari kana ke o mayi nga ni ala ye no ya ke u lu ye ka fen duma u bu muzo ke flaye Ubake sabaye, ubake nanye. Namu otuma na aunje gona u. Uye an Filipina wa uma an Filipina.
1: Uye an Filipina.
0: Uye an Nambara wa uma an Nambara.
1: Uye an Nambara.
0: Namu, muso minu fana nui

so so ni besita wulo itoni faka nyana bodin damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa modin tewa wa nege modin beniye lai islam ram bankeri la deli tigine jeli tante se ka kanya mbejara kewele denge sabaye desem faro tamin fala dembe ta fa nyonya ikeri fa ikeri bemba on fo duga bugu mbe mori ni kalawe